0: Babala G, uyawudlala umculo wakho. Hayi, ngeke. Kangandle lo mnani ngakhona ngayo, nicima mhlambe nomculo lo ngongena eKanana. Hayi, andonwabisi lo mculo lo. Umandi, urhalarhala ngekuvise noma ngubani. Analifexesha uhlelo lenu, nino. Mavula kuvaliwe unkosi nathi.
1: Oh, I can see you. Living you your mid-morning cup of tea on True Experience.

ni ngembelani ngokushelomamela ke ne phela uyazi ukusukela namhlanje imbi noma kungayinotice lonke ukusukela namhlanje kuneke uyazi ukubana uhamba wedwa kuba sasaza abadlala ingoma ezihambisana nomphefumulo womuntu awunandaba yabona umculo odlalayo uhamba kamnandi negazi uyapholisa utsho nje kamandi ayengewonxanyelwa ngoba ummamelisise uyeke udlala indima yawo emzimbeni kuwo ayijonge uyayenza mani le nto kahle kahle unesiphiwo babalo yabona ngapha kwalo mboko unesiphiwo mntu asekhaya yangathixo angakusekelela akugcine ungapha kwalo mboko ixesha elide danguu.